otorea kwanyu gwege toga kire na indo cia kuiyo andu no maime ngongo na ngongo ni tondu wa gucukanirirwo oke aiyo otorea musukani atumanaga kire ya we na kio gioke kiyo ni kure na uhotetekanu ate ni kure sabea matumagwo thini wa muturira wa mundu maiye kire ya mundu ucio ena kio muturira wa mundu gwetwo Ayubu niguo watariĩ kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ndĩraria na mũndũ umĩtwo thutha nĩ challenges back to back akiuma thĩna ũyũ akaingĩra ũyũ akiuma ũyũ akaingĩra ũyũ ũngĩ atanarĩkia ũyũ ũngĩ ũkaumĩra maandĩko matwĩraga atĩ nao andũ arĩa marehagĩra riboti mũndũ ũgwĩtwo Ayubu atanarĩkia kwaria ribota wa mbere ribota wa kerĩ akaingĩra guko nĩkuo gwĩtagwo gũtindĩkwo ngai witũ arotũteithia mũno makĩria mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ ũgwĩtwo Ayubu atarĩ ũcuke mũndũ ũgwĩtwo Ayubu atarĩ na rĩhia ehĩtie mũndũ ũgwĩtwo Ayubu warĩ na mũtugo wa kũrutĩra ngai magongona mũndũ ũgwĩtwo Ayubu mũndũ warongoragia ngai ũtonga wake ndoimĩte nduma-inĩ mũndũ ũgwĩtwo Ayubu no mũthenya ũmwe agĩkinyĩrio riboti akĩrwo ndigiri ciake na ng'ombe ciake cia kũrĩma mũigana wa ngiri ĩmwe nĩ ciatahwo na arĩa megũciriagĩra nĩo aruti ake a wĩra nĩ moragwo otiga niĩ mwene ndatigara ndehe riboti ngai witũ arotũteithia mũno mũno makĩria nĩ njũĩ tũkĩaria ũguo ũgĩthikĩrĩria nĩ ũraigua mwaria ũrakwĩra ũguo noguo ndekirwo ũguo noguo ndakunyanĩirwo ngĩtunyũkithio ona itehĩtie ngĩtunyũkithio ũguo noguo ndekire ciana ciakwa ikĩrwo ndari ona nona ũguo noguo ndekire gabiacara gakwa gakĩigĩrĩrwo igenyo gakĩrwo ndĩkagĩragĩra mahinya ngakwa nganakũ arĩa marĩ customer aku makĩũra othe ũguo noguo Ayubu ekirwo agĩtũmĩrwo andũ metagwo Sabea aya nĩ andũ a gũtaha aya nĩ maũndũ marĩa matahaga gĩkeno gitũ maũndũ magoka magataha rũciũ rwitũ magoka magataha ciana citũ magoka magataha kanitha wa Ngai magoka magataha biacara ndogamu ĩkerereka ĩkaga hinya ngai witũ arotũteithia mũno makĩria niĩ ndiũĩ nĩkĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku gĩtũmĩtwo gĩũke gĩkue na gĩtigie mũndũ wa kũrehe riboti gakara karĩa ngwĩraga karĩa gatigaragwo kahinya karĩa gatigaragwo gakumagara ũkere mũrata niĩ ndĩrahĩtũkĩra ũũ na ũũ na ũũ ũkatũteithanie ũkatũhoe ũkatũmanĩrĩrie mũndũ ũgwĩtwo Ayubu atarĩkĩtie hau ngai witũ arotũteithia mũno makĩria hĩndĩ ĩno maya marahanĩka ndũkariganĩrwo ikeno iria cirathiĩ na mbere nĩ ciana ciake cirakena gatagatĩ-inĩ ka mũtũrĩre mũthaka wanakorwo ũrĩ naguo gũkagĩa tu na kĩhuhũkanio gĩgoka gĩkainainia mũtũrĩre waku gĩgoka gĩgathingithia meciria maku gĩgoka gĩgathingithia ngoro yaku mahĩndĩ maku na thakame cikaguoyoha ũkaremwo nĩ kuma ũrĩrĩ na hĩndĩ ĩyo rĩ ona ndũrataũkwo nĩ tondũ mũndũ ũgwĩtwo Ayubu ciana ciake no gũkena cirakena maandĩko matwĩraga hĩndĩ ĩrĩa ciana ciakenaga nake mũrehi wa riboti agĩũka rita o rĩa kerĩ akiuga kwaima mwaki umĩte na igũrũ mwaki waima na igũrũ woka wacina ng'ondu ngiri mũgwanja mwaki

wa nyumba na rwa momokera ciana ciake nake ni akinyire kugu dagia hotire korwa no ni aruwireire witikio wake kiu amenyaga nikio aruwireire nikio kaige na kaike no rigicirio ni maundu maike no magotige urugamite niki no diorokirio ni mathire mwana ni arenda school fees ni arenda besa cia dawa we murwaru ni arenda kuria na kunywa wega he maundu maingi muno urabatara nyumba ya ngai kigongona ni gitirie radrod waku nake ni aragwitia ciana ni irenda we ni urenda muthuri ni arenda mutumia ni arenda gutire mundu utakwerekeire akienda no nduri na hinya no hoti maundu macio mothe ri gwakinya hau ubatie gwika atia ni kurugama na ngai muheani agutuge na akuhe ni ngai mwega na ni ngai wetha ni egugutuga kigongona giake ni kiaragia kirathimo igoro ritwigie tugatindikwo ni mathina uriganirwo ni kumatha uthio wa ngai uriganirwo ni gukoma thi were ngai ti itheru nie ndokire itari na still ngathie itari na tondu ndukinyite ha guthie iganira na kiu ngai akuhete kirereria thabari ya ngai mwihoke na umwirigirire mathia uthio wake thiini wa ibuku ria Athesalonike wa mbere maandiko matwiraga ati hoyai mutegutigithiria thiĩ na mbere na kuhoya thiĩ na mbere na gwĩtĩkia thiĩ na mbere na gũthaithana ngai witũ nĩ aiguaga nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku Ayubu nĩ athĩnĩkire mũno no ndaigana kwĩhia ngai gatagatĩ-inĩ ka maũndũ maingĩ marĩa agereire rwĩrĩra wĩtĩkio waku ndũgathianĩre na wagi waku rwĩrĩra wĩtĩkio waku ndũgathianĩre na ndwari yaku ndũkorwo nĩ hinya ngai nĩ egũgwĩka wega ũmĩrĩria na ũkirĩrĩrie nĩ ũgũtoria mathĩna na moritũ ma mũtũrĩre rekei tũhoe baba witũ kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twagũcokeria ngatho rita oro rĩngĩ nĩ tondũ warĩkia gũtũteithia atĩ rĩngĩ na rĩngĩ nĩ tumagwo nĩ thĩna ũngĩ na ũngĩ na ũngĩ ona tũtegũtaũkwo thĩinĩ wa maroho maitũ mathĩna maratũthundũka kumaku ithe witũ nĩ ũtũmenyithĩtie atĩ ndungata yaku Ayubu yarĩ njĩhokeku watongetie na indo ĩkĩhoerwo rũtha na nĩgetha wĩtĩkio wake ũgerio nĩ tũgũcokeria ngatho kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ tondũ hihi kaingĩ na kaingĩ maũndũ marĩa mwĩtĩkia ũyũ ũtũthikĩrĩirie arahĩtũkĩra kwaya gũkorwo nĩ wĩtĩkio wake ũragerio nĩ gũthangania gwake kũragerio nĩ kinya ha angĩkinya akwĩhoke nĩ kinya ha angĩkinya arekie wĩtĩkio amũkĩra ngumo na ũgooci na gĩtĩo nĩ ciaku nĩ tondũ wa oruo oruothe ũgereirie mũthikĩrĩria witũ kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa werũ o wothe ũgereirie ũrĩa ũtũthikĩrĩirie kĩroko gĩkĩ kĩega nĩ tondũ wa guoya na gũthangania kũingĩ wĩtĩkio wake ithe witũ ũtungumanĩte kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ngaitha witũ wĩtĩkio na mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro thĩinĩ waku kwĩ mũndũ ũgwĩtwo Ayubu nĩkuo ũhotani wake waumire ngaitha witũ na andũ arĩa mamũkuhĩrĩirie mũno makĩria gwata mũtumia wake ngaitha witũ ndaigana kũnyũrũria rĩtwa rĩaku ndaigana kũruma rĩtwa rĩaku ndaigana kwaga gũkwaga maũndũ-inĩ na maruo-inĩ make no ithe witũ nĩ wamũhotanĩire nĩ wamwĩkire wega ithe witũ nĩ watũmire atorie amũkĩra ngumo na ũgooci na gĩtĩo nĩ ciaku nĩ tondũ ngoma nĩ

gwa kigeranio muturire-ini wa uyu ukwihokete uyu ugucuthiriirie uyu Ngai ithe witu uritwo ni hinya ni tondu wa gutindikwo ni maundu mwena na mwena ngoma ndihituka kigeranio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na ni tondu twaikara wega-ini waku na utugi-ini waku Ngai ithe witu ni ugutuongerera hinya ni ugutuma tutuikanie kiriti twagucokeria ngatho ni tondu kinya hau tukinyite wewe Ebeneza ni tukuonete ni tuonete hinya wa guoko gwaku ni tuonete utunyitiriire cuthiriria mabataro matindikite muthikiriria witu kirogo kia muthenya wa umuthi angi marakwihoka kiumia giki kirorete gikiini kirira ni ukumahe fedha na thahabu magie na uhoti wa gucokia ciana cukuru angi ithe witu maroretwo ni mathire iguru maroretwo ni ndwari iguru maroretwo ni ndigano iguru maroretwo ni rumena iguru maroretwo ni mathina iguru twagucokeria ngatho kirogo kia muthenya wa umuthi tondu we uratumire matuikanie muthenya wa ira we nowe ukwihokwo nowe tukwihoka ati kiumia turorete no ugutuma tutuikanie thiini wa ritwa ria Jesu Kristo magwati maingi ithe witu mitino meingi ya barabara marima maingi ithe witu mangienjwo ni thu ni tondu wa witikio wa uyu ututhikiriirie Ngai ithe witu we urahotanire muthenya wa ira ona kiumia giki no ugwika wega nacio nguma na ugoci igucokerere ti itherwo aria makurongoragia mundu ugutwa Ayubu ndaigana kwihia ndaigana kunyanya ritwa riaku ndaigana guthangania Ngai ithe witu na ni wamwikire wega kirogo kia muthenya wa umuthi twaita ahotani twaita atoria thiini wa Kristo Jesu na ni wega-ini waku ni wamurugwa Jesu Kristo twakuhoya na riu ningi twagucokeria ngatho twaiga ni gutuike guo ni gutuike guo na ni gutuike guo no kigeranio no kigeranio na kimucukani ndehotana itikia na uge ni gutuike guo gicambio kiu gucambitio itura no kigeranio wagi ucio gutindikite no kigeranio uthia nyumba-ini ya Ngai andu makihotha we ukehota ukehocia no kigeranio ndugatire nyumba-ini ya Ngai thiĩ umwĩre mabataro maku merirĩria ma ngoro yaku nĩ ekũigua nĩ tondũ Ngai witũ mũheani ũtonga no atũmane ũgerio na ũtonga ũthire Ngai ũcio wahete Ayubu hĩndĩ ĩrĩa atarĩ o ũguo nawe ũtarĩ no arie kĩrathimo na ũgĩe ndũgakĩigue guoya ona we Ngai ahete nĩ tondũ Ngai ngoma ndetoria magerio ma indo iria Ngai akũhete Ngai akũhete kĩrathimo ũkenerere Ngai witũ arogitĩra ũtonga waku indo iria akũhete arocigitĩra kumana na thĩinĩ kinya na nja ciana nĩ ũtonga mabiacara nĩ ũtonga arata mangĩrũgama nawe nĩ ũtonga Ngai witũ arogũteithia arogitĩra ũtonga waku ũtũre naguo ũgocaga naguo nyũmba-inĩ ya Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru nĩ thaa 2:30

0: 0711046922. Na baya kwa hathimu ni 0711046922. Kwa watia?
1: Good afternoon, Mr. Chairman.
0: How are you, Amari?
1: I'm very fine, thank you.
0: Guga, mwoto kwe toju de waka wako wale kwa ajere wakike, guga kena kuu?
1: Oh, asa dide wakike omoze. Ego takia hira mwono, naluma sa kena waka kwe karati na.
0: Omoze kwa doke tei?
1: Omoze chikoya kamoze. Nene po isi osio da ira tori. Ai, shoda da ikira rukuru wa mezai.
2: Si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si wada si w
0: Aya, osio radio age thikagiriria ungithikiria na ku thutha no muhaka at least turirano kidogo turirano kidogo tuthiugo tukorano kuguo jira mundu gakoro imwe kwamwe ukamba guthikiriria nie ukamba guthikiriria koro atia
1: Na
0: kiche tago chairman of the Masingos no wadu njira geturwa
1: Nimeigia sala ni unetelere Ona ikaya nanga no nige Uru wabele waka
0: We wale kuru waka romo ura
1: Exactly
0: Atiri udoge exactly Kwaru watea
2: Aikaba
0: Iye
2: Kone moega
0: De vio vio
2: Nako nako tuliku marramada na tagoti jaga
0: Iye
2: Siode
0: si sawa. Koro watia. Hello. Mambo. Aya osio negwethikiriria yethikire na kuthutha. Koro watia. Hello. Aya. Hello.
1: Aitaba.
0: Osio.
1: Koro aku.
0: Mwega.
1: Ni yeye tawa batia yeye.
0: Batia weko.
1: De Kitale Moise Bridge.
0: Ah, kula Kitale Moise Bridge.
1: Kura mwenye tawa kama nawe.
0: Thank you.
1: Loro wa sara keire. Ai, daiwa roa donya, jinya mahede ini.
0: Ha, tiri odoge. Kwa roa tea?
1: Ayo, kuhana rea
0: ika. Kwa kafiyo? Yes.
1: Leda uza kirele wale ini.
0: Ah, osio tutiri hamu ginyare dikiri na kududha Haya, leke isio siode todo siode siyatu yukasi sawa Wacha ikuwe represented na hee Wacha ikuwe

0: Asante sana ruiburu kama na ruiburu wa Francis Rugweti ruiburu itako Murata watu kinyeri lutu watikali ya seconds ni kata siya dawe ya ka dha idhano siya opuko na nema modu geto Rugweti nwe watu higira idhari ulia dha inya na atu higira wega mono makeria lutu rolete idhari ya dha idhano na idha igima lere liwune trolete na nerea muwago mune na mono makeria hago doga adhi hanene ni wabuga muwa gine deho tolete kutikiri late na waigane na noigwa wega ikanani ya nani todo hii nayo ni mwecheche ora iguatia
1: Dodori, Salga, Rongai, Oleguruni, Elbagon, Nanaikuru Yode, Metabone 92.8, Ukena FM, Gakanegaitung.